ngabal panabi awa kui ka iman laka iwal good way this ay iwal mama in ngalpan boy say kimura dia tan ruima mari ngoboy gupa NPA ngo nakarip na iga itagam daw day pa hope itamon weekend mura balbay nga seunga pa si jeni itam niya kalmel ni pa ina nabi yao dada butano kasi nga ba nabi niya ikaya levan ino mo si pakai ke magina information ilkay El tau daga mungu asina na kina kazi kula ume pa Just Futures boka za stana o Grand Talmia itamama ingu launch mangu ngalpa nao pamlip la kasa kaurietia ipa

Tommy Billy sena bina puia ipa nangoneo purma lakao dada kwa nungalpan kukalga o family ayawal mama in alpani akai para kou TI doctor nui da mia ina research grant gasa mungo traditional medicine apa nan sena bimie sena mid parukai clinic kao wao mizipuno kai sina tana yuzi mani ne kai kinungu nelao Dr. Baker nui yao nui da migina boka za gasa mungo li dishi ya nui tena bimi ya ina gasa mungo sita nungu wa nabi watu no tana 18 more project lao seo seo nui tingalaga zinanga o Far North Queensland Hospital Foundation ingo mizipul sita gasa mwidi so nungu nubep sena nan sena bi boka za mahu $10,000 nui tika yao nui kedat nara nui yao acting medical director in primary health care tia inu nui zagitan mepa nungu wa mie ina ngalpa nungu interest tau ngalpa nao traditional medicine anu matike dao ngalpa nao mizipul sita daini dail mikuni ananga so no di mai panan senobi o mie sina kalmel mie imani ngai au batenga news of kursa pageda o tanamuni au mie ina sita yipkuzil keda mapu mai el kazi mai pananga tana tanamun au on country birthing au mize sina tanamun sei tana mie ina mangu so kapu au mie sina sina ngalpani na sina kai noida o traditional medicinal medicine o daga munu kai nui tena biau mie sina research au aimane kai ke ngatau mie ina wa email geta o yon keda nui nturan ngapu email keda nui lak sena bi sepakunia nungu za geta o nui dbala o nungu sena bi keda zapunu research anu nungu za geta bal mikunia ba ngalanga so ngatau kakal nungu mie ina radio nungalpani ina wanane bangal

Xenau, sinabi ng ato JP Madin, sa ikinawara cultural festival ano ngalpa na sa ikinaw miyawin na paro no tanaw maawa mabaygan garwida may dinagwi paka no sinatana kulkalga upamle na oda no natu zaza madin sita biyaw minzupul sita wa nataipuya mayrtana ba na nabi yaw program kazi wa sila kayo may dalebani pa o sila kay seizi kala no Talk Black Trevor Team itam niya kay tanu ride no iti kayo nung sinabi program seizi 12 pa kay ke